0: Zunga si fanala ala sobu kokoti Didier Martial pa bandia tene tenesu a binanuti zo sala bu kokoti lo ali miti tenala kilandoni wala la fa ala sara pelti decisioni e fanala a pali soko a lundulani na zetingu beso on atene kana nduti tene ti tire na bagiti landambo kona ti baba ka guma ya tibongi si na ti mungo tene ti lo mukunzi so abatene ti bada ti asangu na be Africa ge afa tene zango mboko la nduti Didier Martial pa bandia kana ligin pepe mangatinga ngutulo angala kwe ti tene sana kwa na sango ti kodro wande a ki bira na bagiti moyen orient si iron a faso si lopika le chamina ngombe bire na ndo chamina kando ti aturugu so a kitite na kirna aturugu ti kwadro ti amerika la a ti kirna tene na ndo ti akpale so si abagi na mene ngwesi fango sileka so abagi gi na mbagi ti iron si azo ushu a kui fana la tene ti ndemo ti gere ti unzi na kodro wande a ki akbacha ndemo si akapika na mbagi ti europa na la kuiso mbremita mbagi ti espanye tene ti lango oshoni a ki beti sevisi a ki amananga dati lo real madrid na ngonga miombe ti biso na mbagi ti franzi a ki ligue 1 la Paris Saint-Germain a ki ambanga na le kiko brimbrim na bageti Monaco ti tenen pika ndimbo ndimbo ni a bagigi na ngonga miombe ti biso na pezeni ngonga oku akigisi andura sango ti yaunzi tonga so singila so fadela man
1: singila ngana la parfaite di comme c'était tia sango ni ligia ko na so sten makalo zonita te tu mo ngambo ko chuna ndo chama sine singa ngweni yebi ko okola pese mo ngaba ko ndo nyoko hiyo te tia ngo terela kwe to mo so kwa kidai wa rano si atanga cha kusala.

0: Awayo ka pa rin nung ram, katanwata rin at ang rekin ako nanti nga po ngayo. Katanwata ni kakaitaw. Ta katanwata ni kakaitaw, ay po ni panaw, ni kakaitaw ngay po ng tungorya, ay naipika tenwa tiyape, nreitay me anakaro, ay ka rin merawa, me temos, pita me tiyeto, o ay pitaya me tata. Deitaki me manin a tarin tongoria ni kapeni. Ni kaitau no koya tokita me nes de medico wot. Aki asan kapenia kurakuraya ni puoka tongoria. Inanun weniakinan orakinan chon no araki. His Excellency President of Nauru Honorable David Adang me kainanasim yon tarawa a Nauru. Kainanakuaya Pasta Makarina yon KPC Eita. Kain temakoro e wakan. Me kain tekawa au atein YPC yon KPC Eita. Kain temakoro e KUC nanometua yon peso. Pasta atea me anakwaya au anarikan yon KPC peso. Atein tekura ni pasta nte KPC e TTS. Teminita me anataha ni makuri ni kapene nte mfo. Arona ni makuri nte Coastal Fisheries Division and Aquaculture Unit itanaya au ampo. Kainte KCDL ipeso. Kainte Tourism ipeso. Ron ni makuri puna nte land and geospatial.
1: Manatui te hola balungu te vai lua koutou maulongo ai lewa pēmata upila tala longo o te tau motu.